na wa yi usika enti bango usibiribia wanibra wa shaman wewia siyimo anope isa usa mayesula afacha miwate aya nani ya mahu mihuni ya mabisa na mihudi ya menyame hon anope minipe nibi foka minipe nibi foka na baby ame foka anedia I don't want to disclose it but enkoma peninu animidi ya na waka ya mewe hoye oye papa penia neni efi ebura ni 70s na sabi mpredu ya sa neni

ne mani si omo papa ni ho ti eniye o ni nananom aye ne ba ne ma no omo si omo papa ni ho enso na papa ni sedem enkwara ni papa sedem o ba waka kire enkwara ni sese ni papa ba omo nana ba omo onka nchiro mso woni ho ha abranti a wo yes ade ne se wutie mi a wodi mo ho fe o ma de ba ye o da chin wate aye dua ba boni na wadua no tutumirika enna o papa fira sore ba ni freni onun kwa na ekwa sori tie mi ye arahu o nyankopon ba ewiase wei enye da o a wudi e wofa wiase abo obu ye tufu ka bibia kire wa wuntie abrante enna urade aye wadom ato wonsam enna na ukoba na wunya bie enna na

bo modern say you ready do mo no odi bi be show papa no ma me wate wo be kai janka mobrofo bi ya wisia bi na erade so aka wo ama no na wutie me wa block wo papa wa block wo ma me me too fo na man kasa chira na yi block ni free ho wate show papa no ma me send your musica mo find the surprise your mo no mo find the no mo nkasa me ba kujo kwabra erade nyankopon hira o ha o send this can we are no from all mine oba akwesi na me kasa yo papa ma send you sika fatra aduane di wate ma me ma send you sika oba ajo ani ma send you sika ma me fatra aduane di erade nyankopon be hira o le mo wo ye wa dwene se wo de wote aburukire nti bibia ahia wa one day biribi be hia one day ube suwa fre, ja ube suwa fre na. Die udu ya yene brene duwa ube chwa suwa ba. Tinano pe me tufu na man kasachra o. Menye di abranti ye ibi. Enye story na me kasachra o. Misi anopa trotra mefu ye. Ayasempa na me kachra o. Trotra mefu ye. Me papa ni fre ni bibe fubi. Osi oko ne baho enra so okwa ko jishi kanao di atredu ya niye di komedi teno. Okwa ye nebani shedem, okachire ni mano ana papane nana no muso o munkanchire ni se, uniho. Arehuo. Mpenifu kansemi so bibe nyawa ni fri ya die. Anopeyi mibo mpaye isre mpaye yi mpaye di maye nyina. Erade mayari enfaye ntufom. Erade mayari enti.

0: yebremu mi enye juma dodo enu nyam a eso se di mewrade no yebremu no ye ye ji se enu nyam no utoba mi shabe hu nye besi utoba na be hu nye koso mi she utoba hu nye besi utiabra agese ye nyum ni pe ni re hu se ase nyai ene ye ye bibi nensu se oti ase so nyankopon sem so nyame ajuma yode a udi nyankopon no nyami na be ma no ube meni pene mwuse enye nyame na fa osu aye. Na unji shee so enfi onipane nsem. Se, wenya yaresa, ana weye sisidia, fa wenu webra, debi. Ene sano ma weye ekoso. Ame nipa bebrea be mwa bu, ewo yena sofu weye nsem. Nsem se sika onji, obitrika se fa 50 million, 20 million, fa tu asia sana. Miyaka sano, maye nye sese meye. Nike se ase o, wanune wo tumi bia oba bebo wawo. Ebiti mi se eska wo ingi ama, ensu nana ni hao, ni nasipse ingi na ano, nse sahibia ama. Ebiti na mi che che wo se, wani wo ingi anko ponsem, nani ya ebe fa osu e si bia ano, me wipe mu se ye bradi. Yewe asumafu ima etse mi ensan, wubu eni bia ufini na ye, na ontu mi nanti, nwa ingi anbo e prufie e dianayin, na petro ene rani ma ni di no ho no mutu no sa be me sori ye no wo hu vi di woni ewa nyamifie ye fie ne petro ka ese mo fie ye ha wo be ye nkwa enye nyansan ye tumi ne papa ye bi yesu na na nsiya no utimi jina plato no ka se mu yo fa I would say o di ni no ko fo basa ba no ye fa no ye nya no na yesu ne kunu no ono na wasoro efu ofu mu a ni di mu wo nyansan papa ye enye jina na so yi o di en o di che wo mu o di en mu nyam ji na e ma awurade enye ono na wa ye e produce yan so fi etin ni pa hu sa se nyeyan ni ya ye bibi nyeyan ni ya me ni pa na anya odie odum eni mpa ya resa eni koso a esisi no nyeyan o so fu timi kan se u fu mi na se a ni o wodro bi obasa gochi u fu mi na se a obeye mobo u fu mi na se ase won no na me ni pa na abedu pempen so bi le ma yo fi senia John chapter 3 verse 27 ka e o so ni pa enya bibi this is the first one, Amanasa. This is the one that is out to me out to Moa. I pray to see a dinner moon in my manu. It says here, when you have them, when you have one on the poor was it, what might you have to say? And Yami, a Yeradin and Nami, so a Yen Yamun in our. When Yami, I pray just half an Adumo, Adum, so come, I'm a reply, almost play over some seminal, if you may add your family. I'm a Yami, my acting room, and in some concrassy, I'm over to Miss Lady Yeradin. Is that I have whole semi curry? There are so for the Brea. We take another city per one can see Yesu. We take another say, we keep them with your way and see Yesu. At the end, he pepia, oh, mamma, monsoir. There's a woman who say, Christo Crana, where you be beaten now by our sorrowful or sorrowful or sorrowful or sorrowful. Now, stand on my way, dear, on your coupon, one pe. Stand on my way, and the book of Nesa Quaya, ya, or Mane Damia, bois. Ese aso ni nyankopo a obo ne buka neza na o man ni ndie no man ni nyansa na o sa man ni ni ya so hwe o man so etu ba bi wa di na ni o yam na o bu o ni nyankopo akra na ya hwe di ne buka neza asisina ko ye o nya me man ya abo a wo ko tena ewuro mu emfie so na bro no agi tu se mi afre na buka neza mi peja mani ni chira o soro o chena ho brasie se mi a mi fe nya mi nye hu no mi pejia mani na mi so no le di no me nyina so e mi o nya sa akoma we no mi manfo o mo anka sa mpeni biom sa so wi papa Daniel boa o wi that is a boa e bro plan once in bible can pay fe o Daniel mo menu se mi manfo to wuru mo a o mo hwe de buka deza so on samra me di ade ada o pre no ho se e o nya ko pa ni assassin with some me after me la buka neza me mama ni so me chira so na mo so nyakopo ni di mo me ni aso bre ni wan so nyame ni mo awurade sama na ni mo nyamo a odi man ne bai e bre ne bro sense ni pa wo mu hwe awurade no e dosro e bre ne du e sense no ma obun sam e ye na sasi so no e dosro e bre du se woni bi a ye nyame djuma yo mi se o yosofo ana ye kristo ni ti ase se wo o nyankopon sem wo no eno de wo ye normal akasankasa e bi pa ehunu na e ya dance die na di fa ahodie no odom ni se ma wo me ni pe hun se urade anya wo san se bible si ni pa le die tue mi wa o nyankopon do ha kuma mu ni pe hun nyame fi se nyame ye honhon
1: onyame nam so ye bibi a enipa e de enunyam nyaa na be ma wo sense enipa hu sa wo na wa ye ye ai ye jidifu ye de me kane na wiye de se hu se wo nyakopon sem o ti se nyakopon adwuma ayode ye de se obo won si ehuru we ya je ni akesem ene amaso e tu ye adwuma e wo mu bio e ro se me kawe se ble mu nipa be ble na o mu bikura ko babu sku ba e so ye sofo na so ko babu sku na me kan pefe ofidie so se babu sku me nipa nge sofo ye pesofo a sofo ye fre adwuma a o nyakopon fre na onu ankasa e de odum bi adum wo se ma fo se bra be ye adwuma na wo chire wo ba bi a o pese wo ye adwuma na onu ankasa e fa wo so e ye adwuma o bo din afre wo ene nge sa bebre na onu asore ya me sofo akọ babu sku odum biara eni ne so babu sku ma o bati babu na se na me nje se ihu afre wo ye wo fre wo ho ena wukwa babu sku akwa nye ni mdiye na otim diya yi nyami juma na yesu ne ensisaye ba wo nyami kengre mu na safu na wubu ba akesi sem isanse ufi se wabedu mpempensuwa isisi nipe hunu money mind sika yane sin nipa enkwa diye nipa fa hu diye beble butani se nipa ntini di na finso wakwa se bo nipre nyoma nganye ye sika sem nyoma nyankwa se ni nakuma pe eti nyebe bre bomwamu na nche na nugwase atunu sense awobrase a odi eye nyame djuma na firo mi odi ebra na obehu senya mi akasa na meye ediamawo ni nna ne chese o wadun bia onyangasa bebwao na otimi afrimu na de me tengne ni se awuradi yakopon okwasemu ni o bia obrase afriwo ene me ho e wo mebi efe na siria man na oman a onyame yi saa oman no se wonyam saa oman no so ebebrebre amaman a womumu no na womo eldi bosom ni no mafi ehuru ne bo onna wonso onon saa oman no so ebehwia fa saa oman titi saa so na saa siria man saa bre no onyame de womo ye na djuma yo dia oman bi o mepeje mu bia wono so no obebre wase ntokwa bia womo di nkunim ewo mu de duba bi no womo ankase bu won se anse ade no won won ankase ndim die ene won mu ehon odin ena won mutu yesa no ma we nyina won wa won e won yakopon anim sa o man no na mu ne yakopon akase akumati mu wa wa no ho e wo de ne ya ade mu ya ga zaya itse yedu imu du no akuma wa wa no ho wo de odin twa ade no so ana se e wan e ma no ho so e wo ne odin twa ne so no so se dable die to me ehim your man so no so anase poma tumi man mania oye onye dia no eso ade na pese me chire inte radia safo radia bema efon aba abrani mu waso na nimo nyam asija se oja edere ne dibesia okasa fa sa o man no so no om nyame di no e ba o man no e ye djuma bet wo mu e wa onsa so mu an o mu ye weni esu a so nipa amre no ho ase a opuse wono na eye bibia nanso fatu timu ye se wonu wo yakopon semu a ono urade enam woni me so eye na djuma pa se woti wo yase a onyakopon ebe peja o nsanso ba bro ho ase hu se woti se sebi apaso bi a obi opmade e di twitwitwa no ma na wodi e design bibi apmatare bi ama obi ese woni mi bu ye ho sa metimi ma nyame ne wonyam ye kese e woni pam enye woni ni mu sansa ara wo so betimi akwaso bi mu a ni pe se nyame na osofu ta kunya kese so a won pe onso ne pon wa pija ne sa nsansa obu se se a osu we ni ni sa no ma we no ye nkra ye asafo ma me me nka ho ana sofu pe ni die me fe na me pe je mi mu na ma pija me sa na ma sa wa ha na o dabi awa maso bi ewe nu mu ase oye sunku sin sebi obi a na na meke bi o se moma ye hu sa se onyankopon e na onam ye so eye bibia emi ti na obi peja no wa wa o na o kanfo a meni pe nu se eye urade na enye o eti na timoti kan ese se ye tie mu fri ye nu mu a ye be ye ade a onyame buo na o di enye na juma pa bia se ti a ofri no ma oni nyame ni nye ho a enu ti na mi ka bi o sa wonu ye nyame adwuma yo de bro ho ase se wa yo sofo so nya sofo sa wo tuo ya se onya me betimi am akyere wo se kwa ha kama sem kire wo yi de be wo wa se enipa ebe hu awurade afa wo so me fa wo ntwa mu na ti nya me kan ase osofo bi a wa bre no ho ase na wo mu se wo nya me nsem na wa ma no kwa se ni awurade peso di ye bia no onfa ne ye na wa da anaju de suom na onya me nya ne no se sorry fikro we mu kokwa ye we mu anaju o na osofu ya sori wo mu se nyame e kasa chere no wo mu se nyame e ma ne kwanchere so onko ba bi ba bi wo kon anaju de suomu enwura mu osiko otini se fa no di echire no okọ no okọ afu akọ tu di akesie bi afu otini se ja kame wasem echire kame wasem kame wasem osofu shase no ochre obo yesu din se odun ga mewradi a ewradi yakopon obejo ya papa bi fi dia no so no sane di nisu o osami ya si fom wase mi ba hasa bi ba be se be won ahoma na mewu na mi ni die ntia na ji de suo mu watimi abejina na obo yesu din yehowa shrao na buta ni se mi ku me ho na so e mo wa se wa bejina kwaye we mu na obo yesu din ene me di mo ma urade butaye wo mi timu se mi be yin na be jai osofu no ma ni sadi pani ji urade di o ka che se eye nyame di afa se den ni mo nyame urade na mi di en ka mi ntim me jina ha na jo se be ye se adwuma we onyakopon onyakopon ene she mi se me mra ha na mi di nyame ase se wa fa me so ama wo en ka wo kwa koku ho no akode ejem asan so won ni panel ko se jem ne ni pedia ne de si e be hu ni aya be si e wa na be pro di e yase a ye fe mu nyam she me urade na o che ne se ye ne nyam yase e de na sofo ne ye o che se ye nyam me o che se ye nyam me bia hu tie bi wa wa bi se o be di be ku mo ho anu abe nu aduro asan so o dwene a hu se san ne so ye na ho to na mi tu fu se se o tu san na mo ye a wo hu ni pa no a wo mu no e kwa ko she jem o isa so ni pewua no ni pa ni de mu bi ni pewia ni na wo aye kwakosie no na no ni pa no so anyi yesu kristo ani a okwakosie bia e fo se hes eje kumo e di twen atemu sanse nyame obo obo ni mi no ya wo ni pa ni de entumi emu e ya di a e ye da oda it is only pewua na no ni pa ni de e o ba bi e ko e ti mo senka fo nma e ti e ye dumi e ni mu no o so ni pa ko ni da sie na ye fo na mabotin so esu oni pa ko ni da sie na ye fo na mabotin so esu e ti so ni pewua na wo ni pa o ba bi e ko na so di no ma Jesus Christ e tra si e ma Jesus Christ a da o be wo no wo ni pa no e ko o so e musuo e ko ko ho ni so anfa no ma Jesus Christ no wo ni ba ni mu a okọ asase na nso ase pa jekumo oho eno okọ akọtwen sa atemwo kese a onyame bre no so a odi ahite ni pe nyina no ombinya ni ewufo nyina na obiara nya na katua se de na djuma oye ni wiase na ne bra anase subaya oyi chire eno se ni sitie ifi na paul kanse na media ashia mi tie ni kristo no wo eye me fa so sanso wu se wo do nyame wa ji yesu adi wo wu a wo ni pa no enko se je mu de be ko dan krokunkru a e wo sum sum akwa ko twen akọ home odofo a wutia me e bre na du se wo be busa ho se se na usiti wu nyame ani e se na se to so so a de na be ba so se wu yesu ni ami ka bi o se du we ho ne fa ho me urade ni ye ji di ni ti ase e sa di pe biara wo ni betimi aye no e nyame o e nyame ene dum yen no di bibi wa wu mu chiro bibi se ye e nyame a ha bi baba ka se nyame na ka sa chire mi se ko first fm 1999 ni nyame ka chire mi se ko first fm ko kama se mo ne se mi ana mi sori ye no betena se we ke nyame asem se se nyame na ka chire mi na o mo asuma me ha no o ma mi ne wo mo kada na mi si obi a wo su sika da o nyame a o hye mi se me mra ha no o tia do su sabre ya mi wo mu ye me me ka ne se se bre na du si e mu si o nyankopon se me so ba bro wa si a o nyame ti na chiro e fie bi e bata a wo se ko ho ko kama se mi se sa papa we be o wa a be ka se wi e no be hu awurade ye me ti ma wo se ni pa be se du ho ako kasa chira abayo bi a obi enu so ompinya me so a obekasa chira no be mu awurade esanse hu hu se uye nyankopon adwuma yo de fa na no nyam nyina ama no ye wabeduo bia fa no nyam nyina ama no ye nipa kan fofa ho no ani ntum ma wo hu se ayurade na se osua sasua suba wo ya wo che wo hobrase wo bu nyankopon sampara onyi nyame ene do ye wabeduo wo be peja wo be shira wo ne to su bie wo se wo nyankopon nsem a enya se adwindwini ye wo nipa wo ti ka mu na wo sumo makuta bi onye ka atre mu a onkosu nsoa no ma ni bio onye ka atre mu a onkosu nkura saa de no bio otre ka ni mu no di ni hawo anane no ma sumo ene makuta ni nyasi sika ni mu no agye ho mi na ka no ade ne ko ba bia ye ko sa na wo ni metie yo onyakopo nsam adwindwi ama diri fo ni aso fo bebre agye awurade achi die isa sa adwindwi pepa didie adwindwi pepa odo ade do nyame adwindwi pepa empo nyakopo ni mu nyamo a odi adumo na adwindwi ekyo se nyame wa di ramo awurade wa mo adwindwi me ni pemi ni ni reti me ho no ho na yase otumpo no aduro eku no ho ano tum se no ha homa so wo bi odo aka sa bi ahoma so lem na wo ani obi o maka sa nu adu awu a wo wudie ne so babu mu ndi aja na du ni mo eje se wa dwindwini a no mu se emi ne se so ye se so kum no ho no se atia so fasa se so emi ti na mi ye ji di ni yesu kai se bi ni mu ji ni di a emi ase mu dadwi ene how emi ase mu no eje se e mo je nya me som adwindwa ma so fo ni e give for bread ni nya me mu bi o na be so atia se se wo nyakopo nsam na se no bi faka mo so ade a o jai ka no o ja no mo sikra no no ja wo ha no amewrade wo nsam ja wo ha no mewrade me ni ni no kachi nya me ba ko pe en ka bi o ne ja wo ha no mewrade fast de twa to o ni nya me a wo nsam no o be so ya o ti na yesu kan se mo mra mi chen mo wa so mo ni so a na mo kon emu bu mo mra na me ma mo ahome emi ti na odofu a wuti ami na so ti ase se benedru se wuti ni emu se wo nyakopo nsam ye ko so ha obi ara no wo awurade nsam jam e ma no ka kire awurade so se mo fa mo dadwin ni ha ngina nto mi so efi se me dwem o pefo mu edi kan ite emu yimu a eye nso mo fa mo dadwin ni ha ngina nto mi so efi se me dwem o awurade wo dwe wo ni me ho awurade wo agye wo agye mi na wo dwe wo ni me ho e kwan ya betini atena se aso sa si so na wo di ye na no ma ko so ye na di bi ha obi ano ojo so be ye fu so nsa so ni no ba tampa mu oba tampa se mo ba tetim tsasi ju ni se ade e chira nkra kitoi e ze ni be no be die ade e chira die na mi ye ma nkra yi no ti mi ju nkra no no wo di ano be ti ya ma ho onya mi ne ma sa ma mi fo ni papa fo nya nsa na wo so so kuta sa nya nsa ni bi bi ka se she mi nya ba wo su na na di sa na ra hu wa wa re ho bi ka se che o se ah na wo su ye na ra hu ye no eku na ba na na de no nkan che nya mi no mi nya mi enye enfa ma o e be na du so wo nya yi obi de nya mi som isa so asum nya mi me nipa bu pa pa pa pa e nipa jitu se wo ye ojidi ni me ru wo nu ase ja o ha o no awurade na o ni nyankopon no se wo ja o ha o ma awurade a o ni nya mi be ye efi se o ni nya mi a odi hanbo o ni nya mi a o ye otofo e di na mi nya sofo o be se ka safu ni kwedi wa fa so se wa sori e na wo di nya so ni wo sa asori ye o dia you are just under shepherd the real shepherd Jesus Christ we are your flock again e jo mi awurade dia jai e me awurade na no a cho se ye ni ye isan se ye kesi o eye kitwo woni be jano ho every se mu eti e ma atori ni dadi e se o so sa jemu na awurade ni na sofo so nu se nya me na afro se ye se aduma no a jemu e ma sofo kan e o se bia che awurade no ni nya me obo di afro no se na po kan e no so no kwafo ene ne afro no no e na obeyo eti hu o sa se woni bi o nyankopon sem isan se adwindwi bi ka bi o ama bebra ye bo so bojo ama bebre ntimi na ama bebre eje nya me som ama bebre ni odo ema awurade bi o isan se san adwindwi ediba na ti ase se yesu se wo ni me awodi sem so o nya me sem a jai bibi ama awurade ye la bo fraki to awu ntimi kasa wo ni ma me sem se komo dim wa odi su ene de kasa che ni ma me se wa niegu no ana wa juse ko odi su etimi che ni ma me ma ma me mu se sei ene ko so no timi abu akra no ama akwa na nya gye esanso ntimi kasa sa ena wonye ni musa wo nyakopon sam me ohaw ena adwindwi enu nya me so enyi so sorry me mo nya me asam enya de a ehia o etina sa anje chire we isse wutie na odwuro ho adwuro ho adwuro ho a ube wu sampara ebe ma o jide sunku bia wanka sabo musa be bia o nan bia no ube danso Usu a hudiye biya. Esan so ni se mo ti omo no. Ene ni awo ni se mo no. Tu mi biere ni ho. Na ne Paul beka sa se we. Se se o nyame wa ma fa. Hoi. Nebe ti mi ni mi edi esi. O ni hibu fa mo beka we. So si mi ri nyao. Na me we empower da. Nebi o be se mo se. Paul su sa ke bi o se le. O nyako pa wa. O ti wu ni mi mo no. Oh. O tu mi adi ngina e. Ni na wu ni se John 4 for beka. Se mi nyakuma mu fi nyakopo mu no do sunkuri emi se no timu mu no oso si ni ori ase ebe na duro se mu nya didi ni o ba bi bi san se sha mi ye ho se o ba bu na o gin tro ho pa e wu fo ni you get the incoming of this message in your inner spirit and you see a radical change that will change your life and you can declare surely that God the mighty Jehovah is with me we go sa Se o babu sansa adindi pipa empo nyakopon no nyamo a odi adumo na adindi echre o se nyame wa di namo ewrade wa mo adindi me ni pe ni ni ni reti me ho no na wiase o tumpo no aduro e kum no ana o tum se no ma ho ma so o obi o maka sa dia ho ma so le na wuo ana obi o maka sa no aduro awu a wo hu dia na so babu mu ni dia jana du ni no e je se wa adindi na no mu se e ni na se so ye se so kum no no se afia fasa asi so eniti na mi ni ejidi ni yesu kan se biri mu jini dia eni asimu dadwi eni hao eni asam no eche se eme uje nyame som adungyo ma sofa ni egiri voble ni nyi nyame ubiu na mbesoti asi se uo nyaku ponsem na senu obifaka mosu adia ujai kano ujai mama sike ni mono jia uo hao no eme uradi uo nisem Ya wo ha onu merade meni ni na wo kachi nyame ba kopɛ enka bi o ne ja wo ha onu merade fast de chat wo onu nyame a wo nsɛm no obɛsu ya ntina yesu kan sɛ mumra mi hyɛn mu a waso amu ne soa na mu kon emu bu mumra na mema mu ahome enuti na odofo a wutia mi na so ti ase sɛ benedru sɛ wutumi emu sɛ wo nyankopɔ nsɛm ye kɔso wo ha obiara no wo awurade nsɛm jam ɛma no kakyerɛ awurade sɛ ɔsɛ momfa mo dadwen ne ne haw nyinaa nto me so ɛfiri sɛ medwerɛ ma ho petro mu adi kan ɛtirɛ ɛhum yi mu a ɛyɛ nso momfa mo dadwen ne ne haw nyinaa ɛnto me so ɛfiri sɛ medwerɛ ma ho awurade wɔdwerɛ wo ne me ho awurade wɔagye wo wɔagye me na ɔdwerɛ wo ne me ho ɛkwan a wobɛtumi atenatena asofa asase so na wɔadi yie na nneɛma akɔso yie na ɛde bi ahaw bia ano ɔdwerɛ wo nso bɛyi afu so nsa nso ɔde ne ɔba atampa mu ɔba atampa sɛ ma ɔba atɛnti na awurade ɛnom sɛ onyankopɔ nsɛm a wommɔ abrabɔ funu sɛ wote nyame ka ase a wommɔ abrabɔ funu na wohwɛ ne nnipa dodoɔ yɛ a baabi a wote ma woyɛ na wosua ɛsiane sɛ wonu nnipako a woyɛ sɛ wowɔ onyankopɔ nsɛm na memawiei menua wo sakyerɛaɛ nkasa wo nam ɔkɔ a wowɔ bonsamsɛm you are in the hands of the wicked devil saa na 1 John 5:19 kaɛ ɔse na wiase nyinaa ɛdɔ bɔnefo ne nsɛm ɛnuti na bɔne bi wɔ hɔ abɛ sɛ wogya wo ntimi nyae ɛnuti na bɔne bi wɔ hɔ a wopɛ sɛ wogya wo ntimi nyae ɛhyɛ wo so wo mama ne wɔ saa bɔne no ɛso ntimi nyae ɛsiane sɛ you are in the hands of the wicked devil and now I do this hour it's time for you to repent and record your